mande sa dina presi. Yes, and bradi mandi yung kosyo de kisabi gom dape. And na ala de kuya baboy dape.